0: Pauwi na ng midwife, isin stok taman, iskuya wa kapamihat, wit skuya wa humagaw yung pipimit. Iwa miwa chota haya sa Saskatchewan, tatat na gotas sa pagwi gotoa ki takot siya ko pamihiwiwak. Gotoa ka kapat sa tao taho pamihiwiw, midwife, muda ka na may mistagihti, iwa may natas kuch na oche midayata na hawasis. Maga na mihchit pihuwak skuyok. So uta sa Saskatchewan naman nawatsin tawi dihtago soa giya ko nagugayak o pamihiwiwak, midwives. Yago matse mo ini ti kuchapadik Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: Utagi ano was sa gam sa Saskatchewan no? Ito ni inigan niya, imsna wats hiso tiga isinuak, pask sa ganaya patsihtatsik. Ego yago mauskuya suyun, the red flag laws ihat yu, yago an mes tiga ati gutta, apitita paspiha awyak. Yago ma red flag law gai tiga ati, kispan awyak kikski mao, apitik statik sit, apit pask sa gan tapsa patsihtaw, tamsna wats sa hatapu awyak ha, wesugam guh, kagipisto ko haw tamas kami tatsiyo o pasok sa gana kispin static suki tihti. May minagatatawi hisuin ko ihoon. May minawag tasihkit sa ho. Maga mawat si kahit amahamis tatamasuin at timuistas apitigi ko itagitutamin. So ako mag-google nito na Red Flag Laws Canada. Ikat si apaksisah kaha oya piwa sa muni abusehelplines.org.